0: I'm not even here.
1: I not regret. Gina Pulatin, me a bar to a loan wire. Between my local dama, when I'm a loan while you are, you go by the Kulukiba, I'll pull in your magina mumual, Bambala Tinkiri, Gelogina Mumbara, in a pomegranate weather, by me, Galadon, Barwanda, upon me, Tier, eh? Barwanda, upon me, Tier, eh? Anya, worry, eh? Ani, worry, eh?
2: Dapong itel ka worry di yuma.
1: Jido ko ay kira.
2: Mira, raro mera.
1: Batu, pangilya. Batu, pangilya.
2: O pangilya ka worry di yo.
1: Lama daga lama. Niyo ba ang tingmara yung mera? Koko nyo alo, sari tako yoteo. Nga nakaribole nyo mukili tura.
2: Nyo alo nga yin. Dwa iture mo tiji na yin ba yu yo. Kati nyo mdi hukal na konyi pe kongwari. Gini pangide, batri.
1: Pangide.
2: Dako pangide ka wari di yuma.
1: Baba turi nyime, nipa. Ati nyo ba ang jara jari. Wana nyo umaro, may tiyo neng. Uri be nyama nyama.
2: Ata kwe ti ma kida ba. Li mu mi atun turi ma tata kwe ti ma berba. Dama mi atun turi ma yina tata kwe ti ma kida ba. Li mu mi atun turi.
1: Kuni nga liyot kata koni nga liyot. Tata do wadi lo wa goro. Tete yu chot. Tete li ikor. Kuni ta wanyi ni upono darli. Bele ro karo ti yu chunya diya. Bili ya ro gaya. Lo ga chow karo kana kana ba. Ko pa at nana ba we ma we mi ata mama aro ko pura pa ke ya lo jo dio ka chi nya ma
2: to ka jo
1: anan ko pa jo kar ka nya ka nya ba o o ta to ko le chu pi nya li ya me di ti wele ti di guli we le te pa gi yo me du mi wi ju lu bi lo we ro jo ba an anu ko ko na nu am a ju ra le chu ni nga ka win ko pi ka ni ko pi ma to ka mi ko ni ni
2: Ni win you ji wore win
1: ji wore ba ta ma ya mwini ba
2: win ji wore win
1: ji wore ta ye na mwini
2: ji wore ma mwini a ba ba
1: kwai mu mu a ke ji
2: ma mwini a ti u ti u
1: kwai la mwini ki di
2: na nu kulu yo re pe
1: kulu ri a mu ri a ta twan
2: din yo re pe
1: a din ri a ba ya ta po ti ri ka di lo ko mwini a ji u na pe mi u kulu win ba ta ri mi u me ji wore ni lu re bura twan I ko ba ni ngwa ta Logata, a tin kin a paye, governing at that time, long ming, tin kin a patam, governing at that, Logata, tin kin a conning a yot at a conning a yot, a tattoo with the lower coro, take your yot, let it be coro, kunitavany and your pony.
0: E.T. Winnow, or radio.

0: Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela.
0: Ah, iroko kaunupe ngayon. ETV Nyo or Radio.
3: Almorit pinigil ni Kwa Gwala Diyo.

na jao chere wat gire ni ye nyo mi ne ba wa boy tor tiene wo ayaya anadina gino mo kati tung chi mister wang mai ye nyo kore an ni ramo achien an do ka di chine we an lim pa wora petwer la la ta dok la tien ma ana nyuala nyuala petwer la li rok ana chile wat pa o malaba e karmo kuno mister ana no kuno jan ha a man mon weng bok chele bie jinde cha ber kitam ni bok mena boyti kin ge kuno he eto mon cha wa win gen duma duma man tu gli chi no teng gena da ti ma ene he ana chi no music mo ma gwa ko na paker ke nying mena boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon kana na ma liet he man na ke kana na pori ngar mo pori ngot beliti an mi apori wa mal ko ma tu gne an mr boy bi locos man ki kome ana wati a boy ayela donc pe ki kuma be jo wati muse ka ku manda o mera chori gan wa ko chi nen pa ana wati a boy a boy ko na na tim kin meno ko no be mad he eto aner choka war len chaw lo dan ki kona che wati ha aboy kar por ki pigi piga dado war chir won ma chir gangala der boy mister apwali tu lor nanga mudun he

Paladina. Kiko mabeka anma wa oga paladira boy mister. Hey. Ana ana ka chwa wile wile ot ngatoma wile wile ot kono. Chia beri kitam en kom madam segi kom egwak eno. Hey. Kiko mabe, ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey. Ikarma dan ana kirpinga pe mer nyanga mer. Ana tu gi chelu pe na ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. What that you do cho ki mat. Cho oro wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chini ku ya ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab do ka boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nyakiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wa chi mana ye boy. Ana wachi luboy de ana ber kitam ne ne gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chi ana ne boy luboy de ka ko mati put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi leba cho la ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ana ye karuke ana wachi mana ye.

wetur an amete ki pene kwa madam se mister ti cho wache ni ka kuore manok he ikar ma cho do dugo cho kong do le ngata ya ko dwaka lokwe cha mo ni miana wache warbe an amia chero kama ene ti yeni kara miana no te ambero us girl pa one at anone ti ki min ruma chiel ki nge kenyo mister la kuali tu lor nanga mudun he ana wati luboite anna ber kitam ne katwar me ko wor wan kiri wako chi win lok ma mare me in komiti e to wati muzeti makki ja lok an pedone done wi ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kam gi dong peba pe yel wi ya en to kai bi chierba man nge at ken ken or mo mala tiana nya mo ber ni me chi pen ki ken chi obu nyoto du gore ka miana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha wat ko maro mera ana a wini ga cho wadi ki dagana ni e nyakilir we gat werba ye ro ma tin yor yor wakir an muze dugune no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yere don pe

Aladi ki guma be kama oring at kuno Mr. Hill. Ana no ka nyaka cha ober kama cha wa jene ki kome. Ana pena wati nyake we. Dugore kama yana boy mana ti kwene ki kanje. Ki guma be nyaka ne tugunyo ta dugore kama yana boy ki kome. Ane a kono dugore kuma Mr. Ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ne don. Luor magama gua mada ana jia ngit manok cha wa nyake we. Koyene kong he. Ikar ma nyaka de do bien Mr. Ana wa nyaka we. Miana boy moti ot kan kela tien mo. Nyaka ne wachi mo miana boy do. Ana wa ikaku mana yele don fe. Ani adoni ot kuman Mr. Ano kala megmo dole stylo tik mo maka ene no. Chwene kono. Ana no miana boy chwe chwe mo wachi begi kome ma tuguli chinya o teng ikarma do a malaka mota an luor magama gwa mada ana wachi miana boy mana yeyin my love is not for sale leave me alone life is sweet what a year lamego lamego chere twan ko ko mena de dane anda ka cher ka lani wo malaba ku je ki kwan ti na mon ma ti me keren ana wachi mod mien lo boite ko na ne beti gangba ko no wa kwan wan kweri du joen ki guma be e kanu ngi yab gang kwan palu dir bana tie er er ngi na ber ka dome ana ber ka wati jamu ma be de da ma ke gang ku je ti a wer ata boy ka en ka to er ba wa chi ke le gang o lu to ne an ka o chobu bu ni mo ma no tera kar wa ko mera ana wati miana boy dong chue char cham chu ma ke ne che de ti ga do ke gang ka ku man ba ti twara le ma wora lal ay we wet mala mal ana chi won me da ganga le dir boy o mera a kwali tu lor na nga mudun he jai bor lo wa jai bor latina jai bor lo wa wa boy tor tiene wo jai bor lo wa wa boy tor beri wo jao cha mo ni ma bere are mi ran boy in

mukwerwawo jajalo lima wora jala weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir kutibu daga ci wu met an wati a boy I leave na boy you tank tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata mak luoni lok mote anno ga cho kwot mot ka tam mate tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo wara mista Ana winyika cho tuki chaka lok ni nan ba muze Ati ki lakir malere mo kanyma dak tao pi unoni Kom chao biche liko mamira mo nyake po kare Ana wacha boy ana bereka na ta yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mere mo ni cho wati dak taw wati mere mo yan mak luone klor kon yen ki pana de ene nan mi na tien o kir ene wadi ha aboy ana bereka na gi ni way kon ken ki de kar man tay bi yan ma nyen ma buru kata kara a yele don pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ramo ke la la mo e chowati muse yin ka gwa ti lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ka gu tu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba chetuar ber. Enta boy waka wachi ni. Diang muti ni an moka riyona moka telare. Ki bikor ki speri gen koro. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yoko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro loka wo ari lu boy de e a boy jero lok di

Mama, para baba ngwe di kwene na chiyo ti jakino boye niye. Nika ngwe du kobe ngwe di chungchia, iwang kiwa ni debo la chia, fea guri ro, ngwe di kari chinge keken, chia mchiro wako. Aya. Nika ngwe du kobe ngwe di chungchia, iwang kiwa ni debo la chia, fea guri ro, ngwe di kari chinge keken, chia mchiro wako. Aya.

Kira po dyan tinig binong unigan, nga. Wano binong ni iti nini iwa yoma yoma. Musa bine da kukiti wa dog dana shell me apaj. Kosma sa diebo tiche no yinan kwa chyo. Kira po dyan tinig binong unigan, nga. Wano bino ni iti nini iwa yoma yoma. Musa bino da kukiti wa dog dana chel me apach. Kosma sa diabo tiche no yindan kwa shu. Luungu na machele pali amen no gai luungu maratubu. Luungu na marioi pali amen beti ukwir. Luungu na matele pali amen ne yon. Endo kukira diabo buru prime minister. Unwari kubi yuweri Museveni niba. Ukuwa meri kuturu langi tia manda odonyi langi. Wanpe uye tiche no undon kwa shuo. Luuna machele pali amen nukai lungu maratubu. Luuna mariai pali amen beti ukwir. Endo kukera diabu boru prime minister. Uru uniko bi yuweri Museveni niba. Ukuwa meri kuturu langi tia manda odonyi langi. Wanpe uye tiche no undon kwa shuo. Unalipate bugi. Dr. Sengi. Kokyo mano. Ingi ni donyi langi pingo. Hey, we knew. Nigin ti luru turukana tiger. Ya de wan kona nuo turukana de chopo. Turukana gamu kom juju kinue no gagama gama. Nigin ti luru turukana tiger. Ya de wan kona nuo turukana de chopo. Turukana gamu kom juju kinue no gagama.

diangia piru pia mipego parumena. Piru diangia miyo pikado. Diangia nuori ageno. Agua ho diangia miyo pikado mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula jo uro chunya ulilo dianga giri. Kina pipi bi madotu rete. Kova berdo. Well, by go, coming on again. Lego. We will bang in Chow get a Lego. Bagire and a year, Papa Wada, eh, won't we? Jamilo, I want to you can't know about it. No, me, what I want to take to you. Domio Chari Lego. Your Palamani go, coming on again. We will bang in Chow get a Lego. Bagire and a year, Papa Wada, eh, won't we? Jamilunga wano ti yuka longo bae no mi ota wano te ti yo do mi ocha lego aya ama lego tumo kwa jena na mario ti eningo mi ange lego do tuma jena na mario en ningo wa karo abiro ponye we ko be ko mi le yimo no wu na iwinyo eto jo ke no no ko de kiri no mo no no wi berlin wo de ti po po bo Agua o diang chami o pika domina. Corre diang chao nuori again. Ula chao uro chunya. Danga kire pi baby madature te. Awenyo. Gini ko ti mera wene yon le katina. Yange. Chia be chelo di ko chon. Wanu winyo duru kog dogi. Wani duru ni tia kog tokwene. Duru ni kogu lor mom. Duru ni le ti ya pala. Karape. Duru no ti yo go to al comito go bim Ariamo Amo elet kona ngoro Ha Gino ti mer kwen mi ange Cha be chelo di ko chon Wan wi yo duru ko dogi wan ni duru ni ti ko to kwen ma duru ni ko lor mom duru ni la ti ya pala Karape Duru no ti yo go to al comito go bim Aya Aman reporte tu ne office wal bang ninga Kobi Reporte tu ne office wa Ni jus pe ni na ya di go chante oro come mat Ni mat Wari yom wo diang me opino pu yot Yuri yuri ma date warro ko jonatin karaka wye yot be Ima luang ma joka yeli nono minna Agua ho dianga chiami o pikado Nuori wakeno Lim lima lu hangmi ya yeli nono Riportu ni opis ya walbange yon Kobi Riportu ni opis wa Ni juspe ni na yaote ko chonte Yoro kumi mat ni mat Wari yon wo diang me obiro puyi yot Yuri yuri madate waro ko jonatin karaka wye yot bae Karamano le katina. Imata dugi ngweki. Rwate ngwa tutu ye kul kuna. Koba. Karimaru tu ni doga hawi. Imaru nuo lojo tu yo jange kintia ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi maru nuo. Kobi. Karimaru tu ni doga hawi. Imaru nuo lojo tu yo jange kintia ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Neno kana dungo raiba. Dimo no kene. Pengi o. Punye tino. Atincha ke lo ripota ber. Eno choko nini eno. Ota papi buri ye che. Iwet cho ye tukunu. Imaru weri chio baba niya mono. Luo. Baba, yini bura bura ni. Lo noro bini ya wika jado tu yo diyanko etine tunge. Jang lo no dobo, lo no la yo diyanko. Baba we mongwe wari neni, tiye yi yi yi yi tunge diyan. Miya yili nono mina. Limmega lo agjoka yili nono. Agwa ho diyanko chiyami yo pika do mina.

0: baba yini buraburani lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di anko ti re to nge jang lo no da bo lo no la yo di anko baba wi mo gwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o ma jin ko bi won di ang do kwa yo tong Unwe juke te danu loja loja te la nyoko o paro wonde paro koronu anu o iria aria mo gori paro koronu ko mangu ituni puno dai akwa nyona kai puno koronu anu o wa ojuye kona nu e janga koronu amati lojira pien unu a wona te chobo ko meru akite no chobe dian o ba mere pe anu o gori dian cha gori dian e pe ramina gori dian cha mi o pikadu Akwa o jang ache mi o bikadu. Oh. O la cha wo go tunya. O ma jo onu. Won jang do kwa yo tong. O ma jo kiri te da no ngo lo cha te la nyoko. O paro. Won ya paro ko no anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko no anu go. Tu ni puno da. Anwa jo na kai puno ko no anu. Wajuye kona nuwe janga, kono nyo amati lo jira. Piyen, unuwa wana te chobo kome ruwa, kita eno chobi dia, oba amere pe anuwa. Kalo yada donwe chukoba. Ama anuwa ndi antia kumu, kuntia paru janga eche anino. Alo yada donlanyo, odogo tabiri cheke wabiri, tongere chie. Kobi. Won jang do cheki wa ni rona ne no lo ni balle kore ni onu amar kom to na paula du mi en kuaru wa ju ye kona nu ni onu ane go de ye en ku ya ponyo ti a komo do ka tan ti ba ken lo la ye gire o be cheki woni nga won jang do cheki wa Niro na eneno lori bali kore ni onu amaro Kwa mtuwa na paula dungi eno kwaru Uwa uchuye kona nuo papero nuande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Chele Jawa uwulu beri moni Uwula cho uwo chunya
1: Yo me yet que wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Yo me yet que wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.